0: máu thật ăn
1: lúc thì kia màu nữa ăn tên lên lên cốt thì mặt tên người được
2: lên trên cái tâm bàn ngang
1: Boleh sepuluh-sepuluhan ya dulu ya. Melu nambut gawe, melu seneng-seneng wangai radio. Banyak dalam ikut, bakal suci ke seluruh waktu.
2: Cepat kosek, gue ngeluri ke pertanyaan.
1: Yes,
2: betul. Kosek.
1: Yes, pun gitu.
2: Kuncara nunggongso, asor nunggongso, upatan.
1: Kandas nanti.
2: Yang bernuasis, bodon jogo budaya nunggongso. Dan kira bangsa kuwi kang saya bangsa. Sawetara aku bakal nyelenggarakan acara.